Hei, Akashvani aizo alani kan hun manda dur duan lo klang pui lo ngai tha ila daruk le minit som pathian fakna la huna chuan ke vanal thamuan ki mile Chris MS dong ki mate zai kan ngai tha anga daruk le minit som thum panga kutna thok titan ti huna chuan thing hi rang ka chak anga hlu nunna tin reng bulani ti kan ngai tha dona aron soi tu tur hi Kerala mon sanga president sepania tin so thing cho en goldan ti kan ngai thabok dona rinsang pui assistant professor college of horticulture tenzolin ron sui dona ni dar syria news commentary kan ngai kha anga dar syria le minute nga zai rimoi huna chuwa mi mi wan ren pui ren thaile si wanal sa ga design ngai thak tur omang dar syria le achan veya chanchin thar kan run puang anga dar syria le minute somli panga athirvel na huna

Hei, kang yen na jeti la kan ngai thak tak ron sa tu ka Chris MS dong kima ani tunda chuan gelal samuan kimi jai kan ngai la vele anga ama bel la ti la ron sang.

Ama bel lah ti la kan ngai thak ta kron satu ka ke vanal thamwan kimi ani pathian fakna la kan ngai thame kan ya tu da chuan Christmas dong ki mazai kan ngai tha le anga thin lungin ka fakang che ti hlaron sa ang

0: Nga ituril berti ihla kan nga ihlak daw ngan sa to ka Chris MS dong kim ani. Chu di zong zutu untu ma pathian fak na hla ke wanal thamwan ki mile Chris MS dong kim atesak kan nga ihlak ho the chu lo ni ta a Akashvani Aizawl atanga puan chua ani.
1: Hei Akashvani Aizawl ani kutna thokte tan.

tum tok leng ti la kan ngai thak tak ran sa tu kha siwanal sanga ani akashwani aizol chuan thole zan dar sari le minit nga le dariat inkara athlona ti sen pek poi mo na chungchanga live discussion program about sa idona sila nun nema president le lerin ki ma general secretary association for voluntary blood donation mizoram ten hunan ron mangang mobile number 9862358327 a hemi hun chung hian sms ma whatsapp em inbyak po thei ani ang zair moi hun kan man chun zomanga tuna chami mi wana rempui ren thlei zai kan ngai thali anga alaron sak tur hi kangai em che ti ani ilongai thang u

tun kan ngai thak ta kha Israel pa chaw zai nia Krista tan ti la ani ole ein sms te ron tha ron thleng chana in thau hlim nge ni a zing cho te in ei kham to zo kem ni nalama ting kal to em ti te khan in rup report ta ulati ro chuanin jail za ma e za ma hi van ngai omve a jima pui tuk thar e tuk thar von von lo si bai tukin sui o ava loina sa ve haran tia ni e o e ka shitlang lu tu ka mo ka thotok jo ka ni ilau thong de mo kho sia da wang studio room kha team khup om sia lo lau mia su o ka duty pui rengang che ron ti a isai tir le tur zong zong kha i duty pui tur nen hin pathum tan le control room a duty zong zong tele duty officer mai lovin tin pusang ma mate no permission veng khangami tan le taima takalamin thansak chin tu ngakte pa bil khu thir tan le umat lang mission veng par pari pu pa enga ugp a ngordwa ta pa ngori silo sol eng rjv elite an tan sial bi kriau in kan thansak nap na pange arandia an i thansak de hian in za man longai thangei turangai la ti ro ye nang po inuluk tawi ni longai tha anga ti chuanin a enge hei pathian fakna la soita kan khan kan ngai tham e kan ni a real ri in hong ta ka ngai thak te hi a tool kan ti don nge hi a lo khak bi ka e zinga chunga pathian fakna la ne ngai tha a impol na mo man in lan thar na han nei te hi a charya me zuwan san i thlan sak te po hian yan lo lok pui nge po ka be sia chutiang cha chon i tan po ka lan let nap nap ni ro se janin saita kan khanin hei o ko hi loin sele to kai zing to kin karasur box ya ro ti kha ka dau de re bok nen ka ron ti lei thei lo ni in sha thiam na karon ngen boke o janin ma de nga za haw lu south long phair hianin miss ma pui morning se bai le vein hun man nuam le o ron ti a se bai o kalo me nang pon nuam takin a huni mang tora be se la du sak na kalan buk se a kan langai thak le zel tur te kan vein hun te nil engin ma deng nil man pui ro o san el zet sai lo hian in ma pui present a ron ti a e hey rog an call ma in o ron present ngal zar zar me el zet po alo me lo present zar zar rang che in tan liao liao ve kan ni ti khalam shi thar le ula o tu na chuan in lal du sakin ro lu i suwa kan ni ti la sa kan ngai tha anga he la hi in sapai tan uluk takain lawai tha ka tan khalan ni ro se

tuna kan ngai thak ta kha ro lu iswa ka nei ti la hani as tu khalal du saki ani moilo ti venge karinga la tho po uluk ta ka ngai thak phe chanin inge aril vong vonge tiro chanin in sms te han char sun zom le phat mai la par pari pu hianin archima pui ma saperin se beka buka che pathian fakna la han ngai thak hi chu ha dam thak le mai izai tir le tur zong zong kha meng moi tia ngak te pa bil khothir ladin laldin pui afal kon jil zam te lo ngai thak ta nangma mai lawin ran ti a kalom hle mai miron tel zela miron tel zela chuanin ron thlan sakte po hianin alo ngai tham ek angan la ron langman lo te po ani mai thia chen hi chu alo ngai thlangai tura ngai la nang poin uluk te win lo ngai thla zel don ania o itan karon hla ne chuanin pa ku nga hianin rj tu kin chu zingkar chingin ra sur char chara na tho na kong po min hon sakri lo na hi kan thok thei ngut angemo kan fe thei po hi arin om lo ani ber hiya haranti ahani etiro kho chya kara tunlai chu khwa nge harwa te hasurna sa a nge muntam taka I leimin te chana te a theng a jutiang em chu kan tok lautlang tura ngai la tin in thot na kong te po chun hong thwai tura be se phutang o hei ra sur zom lo phe chuanin a khwa te po a zam chaw le biaw tura ngai la be se la a chat ka nine thot thein tur khanin du sakna ka lan chaw pa ko nga chuanin ma de nga hianin miss ma pu e zinga ra sur nen ngai thak avan nuam em hi ti chhatur kha nang ma tan o ngai tha ka van nuam em ran ti a kal tilom om hle mai ma de nga ni e rasur nen pathian fak na la kan ngai tha bu ka ti ro ngai tha the kan om te kan van nei te e em po chni se uluk ta kini lo ngai thak chun zama nga in tan zel ani ti kha lo she thar le ula tu na chuan in arlerin moi arin in lui ral moi ti la sakilo ngai thlang o

tun na kan ngai thak ta kha wang lai kan chen ti hla ani a satu kha israel a chuaw ani israel pa chuaw ani a kan ngai thak sun zo le ma in hema denga sms han sa le phutang a ma denga hian in a miss ma pui a engram nge ichen le min law chil ichen ang thau kha ni mai heron ti a we ro sai phot ro charin ka sai ve ang o kan la zep lok tun chum chu segment do ta a karon do le hona te po ka sai mai thei ma sai in lo om nge nge ngai nya nom na chang ka sai khair chang la wang a ng po chu ni se kan ngai thak san chang a tu na chal du skin ama chumal som na ni ti hla ni a he la hi moi ka ti a he mal som

tun na kan ngai thak ta kha ama chumal som na nar ni ti hlania sa tu khal du saki ani ha hun tlem kan la nei a ma ama ro chu lamoi te kan la ngai thaman don ti khat chang phot ila chani ma tla nga mission veng hian in du saki chu azai wangai thak azai avang ai nom tak em amel po acha ka ti aran ti a cham brazil ka chene ran te e brazil matla nga pakhat phot brazil pakhat kan nei to a midang kha ran soi ve ola ti ro chan nei e ran soi ta kan khan du sakhi chu amel te hi cha azai thiam boka kan sai thilu tuk la yang kan zai thiam nei ti hau hi atlang puin an mel cha i tin na an mel te mu nu aman zai te po an o moi chin boxi a kan va nei te etero ole tun a kan ngai thak le tur hi tun kan segment ta na kan han ber tur kha ani to do na chuman swalin uluk takin in lawai tha anga tu na lawai tha tu te zong zong tan ka hla na tin a hemi zol lama hianin sapla ha kan ngai thak chun zomnga rj angei hawin a hun kan mang do na hanuam le do na khoi ama lokal sun lo la ti chuan a nakin a segment danga kan in tong le tu ranga ila in na tho pa te in thil ti pa te o

lo ti ula hoya ma kal sun lawin la ngai thla zel ula ti kha kan du thu sa mani e o hela ma jang chuan le tu na kan ngai thak le tor hi ar lalrin moin ka ta na tok ti la hasak ani anga in sawai tan ni ra se

Hey Akash, fani ai zo le fem zo oi za point pasari achanga puan ani le tun handar som ani a ram ngai hla kan ngai thado na nga hun man pui tul chewin rjma puin tan leo leo kran chu le a o ino la omtlang ange mo chuanin ha hlamoi tak tak kan ngai thado na ram ngai hla hai wai em de te kan mai ta hle mai ha tho chan mai hian ni to a chuan chuanin o ai ne viao ni vaina kan ngai thak tur tin en po hian a chuan a kan bulchan nana lenpui chong thu in ko mai na ti la sak ilongai thang u

tuna zai kan ngai thak ta kha lal mon ki masai lo zai ani ole vi kung te hianin tuna chuan mori support west tel na venga om venga om chak wangin a in so tamai bo in chu west tel lo na veng te chung klak le ang ar jema pui enge mi le aron ti a nie te ro kan hoiwa do ni win sumo vi kung te om box simiron how to hi i cha e ma chu wang chuan ni ar ja ang in nen po hianin kan zam lo chuan in mori sa kha ni e west tel na veng om chak via chuan in win chu kan phal sak ve mai do nem mani o te ro ngai to de hlek chu ngai ni chuanin el bi ren thlei hianin arjima pui vui ni man nuam i arje pui zong zong te nen i play nal si i play le tur kha fm zo oi ngai tha tu zong zong tan le i tan o aron tia el bi kan van lom em o i ron soi wa hianin uluk lut tukin kan lo ngai tha don ni chu chuanin nang po in chu tiang cha choni lo ngai tha ve ngai i tan liao liao a tuna chuan omega fa nai zai kan ngai thak chun zo manga 8 pumpel roti aniang

Ei, spum pel roti la kan ngai tha a asatu kha almuan kimas a min lo shithia mula omega fa nai ani ole adu ta kan ngai tha ka tan chuan almuan kimas sai lo zai ani anga lungrual ten hi leng ang oti la ani ang in zawai tan tu da lo ngai tha zo tu zong song te tan kala ne

tuna kan ngai thak ta kha al man ki ma sai lo zai hani alung ral te ni leng ang o ti hla ani ole ha o hla pathi vel chu kan langai thaman tur angai la chuanin in zawaiatan ka hlan le mol mola bik te kin tuna lo ngai thatu te ba ka engineer duty te an tan liao liao ka hlane tuna chuanin la rat fel zai kan ngai thanga o ma ma ti hla ani ang

0: Oma mati lagan ngay khak tak sa tu kala rat fela ani ole tuna swanin tun kan segment ta na ram ngay lagan ngay khak khuna ta na kan lan nu nu ber tur kha alawni ta a ngay thatu te zong zong a kha uluk ta kain lawai thak tan karon hla na tin a kan hemi kan ngay khak ram ngay lagan ngay khak zo la ma hian in sa phlamoi em em mai khan rj a ngay hawin hun kan mang chun zom le do na ti chuan nakin lama kan in tong le nge yanga chumi huna chuanin nang ni po lo om le thap ula o boin ni na na chu enge lama in man chang changin in man ram san dan ang angin kan ti zo kang a in lo om ve zelanga kan thai in ti muanga inom hian wam kan ti chin kan ti to kha ale tuna kan ngai khak le tur hi in safa ya tan khla ni ro se hc le sang lo ra zai kan ngai kha anga i chang ro lang o ti la ani ang
1: tu ting e

Hei hi Akash, vani aizol FM zo oiza point pasari achanga puan ani tun hun na hianin zai pol hlarem kan ngai thado na hun man pui tur chewin intan arjema pui karon chule ta a zai pol hlarem moi tak tak te kan ngai thado na chuwan chuanin khoya ma lo gal sun la ola tin thil ti lai mek te in nei ni phei chuanin o in ti nom pha nan te o tui taka na in lo tho pha nan te kha ni sala van lom om don em eng po chu ni sala kan bul kan chen nan rasiveng bial zai pol larem kan ngai tha anga lal i swa ne na ti hla ani anga he hla lo du ve tu te zong zong tan le tu na longai tha tu te tan in zawai tan ka hla ne

tuna kan ngai thak ta khala li swan he na ti hlan ania arem tu te kha ra siveng bial zai pol te ani o tun huna hianin zai pol harem kan ngai thame ka chuanin hevi kung te hianin arshima pui ke poin ka kalsan lo che o novel ngai nom tak chhar pa in karon tel pui zel che ania lao sui kyanga kom renge harantia ama han thamwan thak chin em o vi kung te nge nge ni e ka tein lo om te khanin kan thamwang anuam kan ti chin kan ti kha o lo om zel rul ula midang po hiron in report sila cha anga tiro nge na thok kin in wile tu kem ni a o engpo chuni se kan ngai khak chun zuma nga tuna chuanin bcm zo nuam question zai pol ten mingmoi ber ti hlan rem kha ilongai thang o

dai zel don ti la rem tu te kha sate ko shin zai pol te ani ole tu na chuan ra siveng bial zai pol ten kal kalom nal i chu ti la han sak hilongai thang o an rem mi longai thang o

min shrai la ti hla rem tu te kha sa te ko shin zai pol te ani ole in sms amri lo boka chu van san kan ngai thak chun sam le ngal me nga tuna san mun thiang lim ti hla kan ngai tha anga rem tu te hi ra se veng bial zai pol te ani ang

0: Hei hi Akashvani, ai zol ani. Chuhnuda khatle minute som live phone in hun ania. Tun chuma hian kum upa te ta na dan anga. An dikna le chan vo chung chang in zir tir na ti thu kan ngai thladona. Hun ran mang tu tur te hi mal som dong zola advocate. Kanan veng le silrin pui advocate. Mission veng ai zol ami te an ni.
1: Hei hi Akashvani, ai zol ani. Live interaction hun kan lo thleng le ta a. ngai thladu te in zawain che bei vek ule tun trum live interaction huna hian thu pui poi mo tak mai kum upa de ta na dan anga an dik na le chan vo chung chang nga ti ti ho na kan nei do na ngai thladu te kan hun te a top thlenga min man pui turin kan som ma sa chewa kan hun hi dar ni thleng turani a hemi chu hian ngai thladu ten kan ti ti ho na tangin zo na emo shia du emo kan nei chuan telephone number 9862476730 pakwa pariat paruk pani pali pasari paruk pasari pathum bial 9862476730 khan sms mangin emo sms te kan atlang lo ni point whatsapp kal tang te point zo na kha azo theido na kan soitak ang khan kan hun hi dar ni thleng tur ani a ngai thlatu te kan hun te top thleng amin man pui turin kan hain so mani venia hian kan station na in leng duam tak tak mai kan neya pi silal rin pui ania ani hi advocate ania mission venga an ko sa meka tin tlangval mal som dong zuala ani po hi advocate ania kanan veng om ania kan thiet angin advocate kan ti chuan kan thiet thiam dan tur chuan ukil o dan lam thiam mi an ni a venia pima mi le pui mesa venia helai hmuna in hun hlu tak sengin hun mi ron man pui theia ngai thladu te ayo pen lom thu kan soi ma sa ni se alom om khop maya hei kan soi tak ang khan kan thu pui tur hi kum upa te ta na dan anga an dik na le chan vo tinia he thu pui hi e soi a lo lutuk lowa e kan rama hian e tin kum upa te tan hian e ham that na chi sang sang te po india sarkar hian aduang chuak a chung te po chu in thil hriat na hi kan nei tam tok lo em em ina she da venia thu pui pui mo tak mai kan han soi ho thei tur hi alom omin ka sia a ngai thadu te po nan shet sak view ka ring ani min ngai la tu te zinga po kum upalam te en om chuan zo na te kha in ron zo tanga e helaya tanga kan chan thei ang ang te kan in leng te hian min chan sak thei tura kan ngai ani ti chuan ama sa in pima mi kan so ma sang kan thu pui te a soi hon na ni pa fomin india rama hian in kum upa te tan hian sarkar hian eng ang chan voting e pek ti te a chan vo pek sang sang te kha atlang pui han soi ma sa sela so cha chang suan in a chop silin a kim chang zok te pon kan soi chho zel tura ngai la tin pima mi soi ba kha tang wale me sa khan adu chuan in a ron tui ni le thei tura ngai tai la chang e pima mi kan so ma sa nge
2: ole lom o mi ni e kan ram le kan khutlang a kum upa te hi kan ma son na le kan ma son na tura in ha na pui mo ta kan ni a an mani na tho na an fin na le an thil sha na zara tun din hun hi tu na kan ma so na te po hi a lo om the ni ti la kan so sa la bang ma se mi hi an lo upatin kum te lo upaze la mi tam tak chan in kul lo na te ngai sak lo na te e sum le pai la ma te po bum na te mo tin in le lo chung chang a buai na te dam doi le hanin en kul na te po har sat nan to fo chi na ni chuta chuanin danin kum upa te hi e an mani hum him na le ven him na hi alo pe a chu chu e maintenance and welfare of parents and senior citizens act 2070 khani a chu chu e han soi fia le taila a asap trong chuan he hi social welfare legislation pink khat ani a chuta chuan kum lama upa ten dik tak le thiar bik na omlo a zaum taka annun an man theina tura ven him na le hum him na pek natur kha ani berta a he danina I abuat sai chana chuan ta chuanin kum upa te hi tu te nge ti kha ni le ta he dan hianin senior citizen kum kum lama upa te te hi kum somruk chung lam an ta ni kha kha indian khuale tui mi nge kum somruk ai upa te kha an ni a chuan I ta chuanin I thir tam tak sui tur oma hei supreme court a te po thu bai putlu te po omtai an mani chanpual angin api kin hemi ashwani kumar versus union of india ti apo hianin thil dil pali an neya chung te chu upate tan an pension mo pension tur chung changa te an in le lo chen na chung changa te chuan geriatric care and medical facilities kan ti meya kan sha thiam dan tur chuan geriatric care kan ti chu damdoi branch pakhat mo medical branch pakhat kum upate tan bi e kami medical branch pakataka anitani chuanin he act ve ka hi kan soi zo cha maintenance and welfare of parents and senior citizens act 2007 he tun aina sa zo ka e kalpui

0: thil pekin atu le fa te mo khang anga khan anan peta se amai ro chu i enkol zui lowin ama khang ai sak lovin i apetu kha khatia ngai sak zui lo lo kha chuan asut le the ani ti te po kha aron soite la he hi pui mo le in ka sha i chuan section 23b ka khan kha kha chiang de win aron soita tin bakan I hemi act ba ka hianin I hemi bnss kan ti mei ama crpc ni chin kha khata khan section 144 a khan maintenance ka kha adil theya ta khan fa te nupui te mole mani nu le pa te chengin ani chu chunga te po chan ti the amai ro chu internal maintenance a hi rondil ta ang ni se I khami dan le khoi mo zok zok kha thlan anga ya ni chu hemi mang pu hian adil the thowa a kup ero kha chuan a rem lawa ni chu khala ya kha kan non soi le dua chuan pakhat le a chuanin an ma ni ngai sak zui lawa thla tham a kha offense kha ni ve the ta tla ta ni kha ta khanin shem the kha ni a chu chu section 24 kha na ron soya ta chuanin a ron soi dana chuan lung in tan the na kha thla thum thleng ani the ya chon poisa choi po cheng sanga thlenga choi the na ni tin a kupon lung in tan le a fine na kha a kupon kha kha I shem the na dan te po kha om ve ta zelani chuan I tin tu na hianin parliament a hianin I bill hi pass mek ani a maro chu an pass chan ber a po en nun le se ti ni a chan chu a shem na te po kha po se de ni se ti te kha aron ni ta chan chu thathum kha thathum atanga tharuk tal in kar ni se ti te kha I an bill pass a an ron soi housing a chuan ani ta atin I poisa po hi maintenance hi mi act hian ching sing kha thleng hi a kha aron soi ve ama ro chu kha pu kha atlem de wen ti wang khan sin khata ti top lovin mani fa te e zon na mil mo an lo te khamizir khan en non ni le se ti khan ni a chuan fa te ti a pu han tu te nge huam ti khan ni se le ta ni fa te ti a khan in mani ri la ra kher lovin ti nan he kan falak ang te adopt kan ti ang te pu kha tel theyang a chuan I kan fa te nupui kan fa te pasal kan in laws kan ti ang chi te pokha aron huam vek ta ni chuan tu le fa te poron tel ta vek ta a khalaya kha apui mo in ka sha mo fa te an mani en kul tu tu ti a khan kha khang mi te ka huam vek ni ti kha kan lon soi tel pokani
1: tel danga kan kal le mai hey hit ya ang chi case ang chi hi mi zolam hin kan nei ve to chin chim shim le nang ni amuna tal tamin ya han se zaw nan mai mai kan ting lo kan chu sai tur hi om ve zo zo em tia lam pa
2: ma hi chuan in nei tiang che che hi chu kan nei lo ma se pakhat hi chu kan nei to ama ro chu hey an ni kha chu tal kum som o hey old age kan ti to so kum som ru kha an pel to ta ni chu ama ro chu khat ni chu tiang che hi chu ni chuang lo ta ma se kum som ru kan pel to no han chen kum chen khan tum ta a to a me pa khan to chu kan kan boy ko me property ten ti kan ti ang kan te ma se court hen bu bu chu an du big chu ho ta an ma ni khan e ko a ta court pon si a ma se khu nei tu on ve si a women commissioner kan refer ta an ni khan lo chen fel pu ya te khan
1: Hello, mong khom mai nya kan thup pui kha atira changa ngai thalo te kan nom ta kin kan soi non lenga kum upa te ta na dan anga andik na le chan vo in sirti na chung chang ania hey kan che dangin kum upa te hi mizoram a chuan in mup katia mizoram upa pol kan neya heng ho ko ta hen kan da deu mon cho ti thei tur he ne tro mup hi nga chutiang ang chu ania hei mop om te hi a tha vir min ka sha le lama chuan an ni hian in kong sang sang in tarate ta na ham tha na tur te tin hei mun sang sang te hin to ko la tin an

0: lim ve thei nan te ang te han hoi ho chin te a cha vi wing ka sia ti chuan in ni chin khan pima mi khan a soi chau mai a e sarkar ina ma ala na sang sang tar ta na te ta na ham that na a siam he mizoram a jong kan triat lar ber su tar pension hi ni a tar pension kha in sei le luk te ngai la tu te hian in an triat chen cha ka ringa maro chu e nge a detail lut tuk a kim chang lut tuk kha chuan kan soi man lo mai thaya e an te nan ni chin khan soi zoi to ma sing ngai la tu te chiang lo an om pal tak khan kum eng za chin nge tar pension hi la thei ti te tin an lak za te tin hemi tar pension chung chang a po hin soi bel du shim shim in nei chon in a leng vek tu ra nga yang
1: ni e khami tar pension kan ti me kha i old age pension mo Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme ti kha an ming an han wa chu ni a heta hianin kum som ruk atanga sum sari pakwa in kar ta khan in cheng sang khat jan ani chun lam mo i central atangin cheng jan ni mo share an donga chuan state atangin cheng sang khat ti chuan a pumin sang khat jan ni an donga ni chuan i kum som ria chung lam khan sang khat janga an dong ve thunga heta hian central lam atangin cheng janga chuan state contribution kha cheng sang khat sang khat janga ti khani an don hi
0: kha khat thatin an minge kum khata
1: hi hi thatin thatin an dong hi hi chuan tuna hianin han an in register a dong me ka po hi i kum som ruk atanga som sari pakwa inkar han sing khat sang sari za sari som ruk paruk ani a chuan somria chunglam te hi tuna chinchia dana hian sing hi sangli zanga somni pali ani he he
0: andong pon tam hle me
1: adro
2: ta han kan soi bel du lok chumo e hei a thun zu thing tlam khwa te khan long ni chen dan in chu ta han en khung e kan di lang ti kha e alo om le ta ni chu ta khan in an lo an ko video ne na khan in kami chu kan social welfare dil tur ti na kan la te kan soi lo ta kan bel du ni chu
0: pai mo khum me ya he thatin sang khat jan ni le sang khat zanga dong te kan ma hi enge in ngei vedan shrim shrim a be thamin ting e tun lai ko velan ngei to chon tro
1: oh ni e hi hi chumi chunia ati rapu khang khami supreme court apu khan putlu ni mo hi hi en non ni ni le ro se ti kha ni ta ma se i kha kha hey state tin te po hi consume din hunen anglo ta ni i constitution dan pui kan en chuan article 41 ate po khanin kum upa te lampang ngai sakna khami chung changa malak na tura khan i state tin te khang khan mo phurna kan ne a mai ro chu ke ma ni economic capacity ke ma ni the na mil zel khan en ve khang ai ta ni chu chu wan chuan in i supreme court lampun status report te po siam tur ni se siam ni se khami report base khan i kalpui chho kha antum ani mela tuna hi chuan tun din huna hi chuan i nge nyang sum hlut na te tuna chuan an ron hiam ve ta zela cheng sang khat zani le sang khat zanga mo sang khat o sang khat zani sang khat zanga hi chu ni e a enge ka ms a han so zom ve se enge ngai dan
2: sang khat zani le sang khat zanga hi chu tu lai poisa lo hi chuanin ai a be thamong hi ka tilo tua ka hi ka in lo kan tun ma chun kan chhat ma han i tar khat al chin ni be tham avan kle me me me ka chin ma se alo pung khom chun lo tam ve do chin ta ma se a be tham ani chu chum khat an kol tur tan kha chuan mo mi a han kan gaf nor po hianin mani khan in social welfare department ten kha in kom hawa social welfare department ho bo kha governor bula kha lo thlen ani chu hetiang chung chang te bo hi atlem tham mu tu ka hi ti pun dan to mem ti ta kha an lo zo ta skon governor bo kha in hey e he enge central thil thleng ani bang hian e close soi pui don ne kan ti ta kha chu athlen ve amaro chu hi e entin nge malang zal dan chu om ti chu ka chu ang lo ta a be tham ang reng ka ti ke ma in chol mo he tak chu
0: ti chuan kum u pa te si nga ro ro khan ni ching khan kan tar lang zoi toing ka sia bi ma mi khan e mei thai te le inge pian phungarwal ban lo kan ti mai kan tong min lo ngai dam se khati ang chi disable mo khati ang chi tan te po khan sarkar khan a scheme sian kha han soi non le zoi kha a thai ka shi
1: o ni e
0: apoi mo reo kha kha
1: me thai tan bi khan IGNWP scheme ti ni a he he Indira Gandhi National Widow Pension Scheme ani chu chuan hemi dong thei tu hian kumsum li atanga kumsum sari pakwa in garmi ni angaya ta chuan central lamatangin cheng zathum state contribution a hian cheng sangkhat zathum ani a chuan tun din hun a hian mi sang ni zathum somin an dong ve ni chu he kumsum li atanga som sari pakwa in garani atin disability pension kami Royal ban lo kan ti me min lo ngai dam se kan tong kam kha akhalai kha kan ti fu cha em ka shela wa Indira Gandhi National Disability Pension Scheme IGNDPS ti ya khan kum som paria chung lam te tan a theya ta khan central in cheng za thum ani a chuan state contribution ve kha sang kha dania ti chuan a vain sang kha za thum ani a chuan tu na hian adung zat kan han sin sia dana chuan cheng mi za sari som li pani an ni cho khalaya kha ka soi chuan thil pakhat kan soi le du chu he kum te lo upata enkol tu mu mel nei lo phe chuan internan in le lo a te ko enkol thei to lo mo e kum te lo upa chuan he tar a kan ti ang me te thuak te po alo boy ve china kheng chung chang a hianin I dana malak thei om chu khang a khan an mani in le lo until nei te an enkol thei lo ani kha chuanin mental health care act 2017 noya khan court hianin legal guardian appoint sam thei ani chu khami enkol pui to khan court in khang kha appoint thei
0: ti
1: kha
2: sa hanin pakhat pani khan lek lo bel do chu Indira Gandhi National Widow Pension Scheme khan pe dong thei criteria ka on le ni chu like an mo khan kan lo bel bel ko nga widow ani ang khan I khami dong thei tu tu sa ma sa bra chon khami me chi kha pasal su ra ni nge kha ngai ta kha kha poi mo khalan chon pakhat le chu BPL an ni nga ya ka va da ni am bang lo below poverty line kan ti ang kha an ni le ta ti chuanin disabled khanin e 80% disabled ani tur ni ti khanin le ta kha kha chu medical certificate te po an nei turak an nei the turak ngai la chuanin
0: kami PWD act na disabled
2: oh disabled apu an oh apu mong chi khati chuanin ta po khan BPL an nei tel tho kha ngai ta khati he mi kan tuna kan nong soi Indira Gandhi National Widow Pension Scheme ti tele Indira Gandhi National Disabled Pension Scheme kan ti ang ho hi chu e enge BPL tan big dawa anti kha e ke ma e chanchia do big te e mila ma dam sira ti an hotan anti do big an siam kha ni do ti ha kan soi lang du boka ni chu
0: chon ehme citizen helpline kan ni chim kan bi ma me kan ron soi so ya kha kha enge akal phung e han soi zau sep to ro mem
1: oh hey helpline kan ti hi chuanin e antinan police te fire te kan ne ang khan he za za pakhat za pani mo hospital te po khatya ang cha khan kum upabik te tan bi khan helpline a om ve a chu chu 14567 anita he hi chu har sat na eng po a huam ka

0: na ite ya kati nga khan national helpline citizen old age citizen helpline pakhat pali panga paruk pasari kha toll free toll kichuan vairam te indiaram te kan thira ni tar kum upa te kan in enkol dan hi ain anglo em em maya kan rama hi chuanin le christian te kan lo ni a tin kan society ten ai upa te za tura in zir tirna te kan lo nei tha a khami pia lama khanin enge upa te hi eng tiang tak khen nge ham thad na hi pek chang tu na kan khutla nge na ma kan lak dan te kan du khopem nge sarkar in ma alak dan te kan du khopem he ai tha jok te hi chu pe kan tha e ti de bo kha ngai dan in nei kan ring de wa e khala ya khan ma ni ngai dan eng mo chen soi the na hun khan hong le la pima min han soi ma sa se chan poe me sa po khan ron soi le se chang ya hun te kan la nei nol boka
1: ni e hey india ramdan po hianin kum upa te hi angai pui mo em em a mai ro chu kan shit tok lo ni chu chu apui mo em em a vo in na ke kan program ne te po hi achan chu khami act kan soi vet po khanin section 21 maya khanin I he hi atam zo ke na an lo shiat kha atu a wanga program te po kan pui awareness mo publicity pek ni tamro se ti khani a he hi vo in a kan program po hlu hle in ka sha I he tran pui na te po hi don tur om mas kan lo shre lo wani chu wan chuan in I tran pui e kum upa te a bi kin e he un chan pa ms na so yang khan I tran pui ti khan mission consume din hun ein chen lawani e ale lama tran pui na vadong kher ngai lawa I harsa law tak tak en kol tu te po ne an oma kum upate tiya po khan chuwang reng takin kum upate senior citizen na te po khan in en kol tu nei law sum le paya harsat nan nasa tak tok te tan bi ka siam mo e a tong moi law ni law se bpl kan ti ho te kha khani ta a mai ro chu he hi kan sia tanga ya kan chung te kan cham te kan chen oma kan venga te po I pui ngai chan pui ngai an lo oma ni pon social welfare department lama hian he hi athen theya chuan na china kan soi ang khan pakhat pali panga paruk pasari ti ang khan a kol the me ya zo na eng po kha kha ta kha chuan a vasiam the ani ti kha kan soi tu a chuan kan upa te hi ni e kan ke mani kan ram le nam mel lan na pakhat ani ve a kan upa te kan ngai sa na te heng hi apoi mo a chuan kan dan pui constitution po hian in angai pui mo em em a I state tin te po na kum upa te na an ham chat na mo ven hi na te I achan chu I kumalo upa chuan mi hian kan zuam de upi chhin ani entinan I sum le pai chung changa te po bum na han to me po a ol bi kani khami ni wang khanin I an chunga hetiang anga I harsat na alo om hian hemi ek po hian in shrem na kha a pe a chumi ni lo pon kan dan pui pa nga ya te po mishring vek kam ni akum eng po ni ta ila I khata khan right to life kan ti khanin I tu emu bi ka kha thalai te bi ka kha va kok lo kum upa te po huam vek ni ti te kha kan soi du a chunga chuanin I ke ni mizo christian le ba ka kai mani nam da na po ai upate za ti kha kan kal pui china ni kha he hi chu I chom nung ze ri la ti kha I kan ron soi le po kan ni
0: alo mo me poe me sa kan te me sa
2: sarkar le sarkar he state sarkar le mizo sarkar le pui chon the pato pui chon ma ala he chu in ka shia he reservation seat at the port ba sa te train at the po hen for 60 years and above ti te kan mu thinin ka sia amara chu ami puya ta bok hian zom lo chang kan nei thinin ka sia chu laia chu a poi le in ka sia 60 years and above ti na na kha chorin ke ni kan lo chu dik thei lo ni chu hey han mu zo zo chang te om thina a phaina mat te he bas te train te han chorin chon tiang chu fu lo hian ka sia lo thina chu laia chu mizoram chon theng em hi chu ka shat ka shelo ta phaila pa chon theng na chhin khop me ami pu te hianin e kan kan senior te hi tun

izon di lakan ngay lakta kati van lal mga isa kaniya. Tuna chuan, lalong man sang tezay kan ngay tlavile nga, mil cha iti laran sang.

Hei Akash, vani ai zo lefem zo eza po in pasari a trang a po an swa ani hiva in juni so am patum in rin ni eta na kan hun to ni na kan lau chan le ta a hun man pui tu tseo hi ar ke la rin fili a jay fili ro kum kani a control room engineer duty hi Nancy F. la nun pui ani zain tlai ta na kan hun doan lau tlam pui lau ngai tla ila tu na trang a hun rei lau te dar li le chan vea hi an sa pla kan ngai tla anga dar nga zai pol la remin hachon jamang dar nga le chan ve hindi la kan ngai thla anga daru ka zai fakin ti hun kan mangang zain daru le chan ve hian chan chen thar mi zo trong pon kan ngai thla anga daru le minit som li a sa phla kan ngai thak chun jamang zain dar sari le minit so ma hian relay hun omanga dar sari le minit som li panga a ram ngai thla kan ngai thla ang dar ya le minit ni a mizo thla a jes choice kan ngai thla anga dariat le achan ve a sapla kan ngai thak chun zomang dar kwale mini ni a hindi la kan ngai thla anga dar kwale chan re a sapla kan ngai thak chun zomang zan in dar so ma yan zan in dana kan segment to beratan zai remoi ti hun kan mang do nani kan hun kan te tlang sang sang mal sang sang amin lo ngai thachin te ato thleng amin lo tilpui le torin kaso ma che o

vanram moya ti hla dorpui pastor belzai polin andrem kan ngai thazawa avikungte sms ron lange lau me na kan phut swak kan ti theyang ajerin rene vangai om thin mfm zoya mi khwal taria vini in sia emaran dia sha chuang lau ma se kalang khat be shim shim kami khwal hui lem chang lau tuna po nang ma po kha kan phut chhai ni go enge enge ngaktia pa bil khothlir hian in arje tlai lam chibaile iple le tur kha amin moi te a par paripu amega sangte anguri sai lo je lal zamat itan ka hlane ngaktia pa bil khothlir in ran ti a kan van lom chin em nang ma po kan mai phal lo je nya

Hosana tehla khatla pastor Belzai Paulin and Rem le limna Zion tehla Republic veng pastor Belzai Paulin and Rem kan ngai thazowa vikung te hian ke chu phut ka ngai leine phut lo point karon langdon thowa mi in lare ho kha phut hlom ro aron te ne mi in lare zinga chana langsar Paulin ya dhyana ti rai ron ti vul chu kati khan jana rei tel tela idat tial tiala kshe chiang ve tok che lom dang ki chu mo dor pui pastor Belzai Paul na rem kan ngai thak san don che ne ya kachak na lal pa ti lanun sang

katharau fakro ti lakan ngai thak tak run se tu kha khatlak pastor bel zai pol ani aming moi te hianin te te chi bai duty nuam le kapeng pong fel der to e hingkhom bana kalo lu tang randi a ni e turami lo inkhom ke plavi kung te hian min valom lo mel em randi kashet chiang hanin ti khum sak sak ngam to hi chuan thil thalamani ngai lo next kha etani thinrim ka twar lawang randi a ka thinrim chantlem ka thok the ne ti chuan tun tu mata na kanlan nung ber kan ngai thak ma in ke mani lama changa puan tur pai mo kan ne kan puang lo ka nga akashwani aizol chuan ni som paruk tharuk thole zandar serile minute nga atanga dariat inkara athona thi sen pek pai mo na chung changa live discussion program abat sai dona silal nun ne ma president lelal rin ke ma general secretary association for voluntary blood donation mizoram ten hunan ron mangang mobile number 9862358327 ahian hemi hun chung hian sms emo whatsapp ni mo byak po the ani do na ni ti chuan tun chu mata na kan lanu nu beratan iswa kya nga chuan ti la republic veng pastor belzai polin andrem kan ngai tha anga ti chuan in dar sari le minute somli panga ram ngai hla ne nin tan kalau kir le do na ni

Kongmin honru ti la Chris MS dong ki masaka ni akan ngai thak ta kha vi kung te hianin hei karon lang le sin kare mi alawani alal patla nga ti la arlal rot felis sakaron thanga lat ti zuirem changaron langal char char ngakte pa bil khothlir hianin ithap e I play le tur kha vi kung te amo e sai thlo par pari pu jelal zama hitan kala ne haran ti pokane ngakte pa bil khothlir ron ti thaps thapsa tizwan itan pokan lan let vengal che ne jelal zama hian rin rin te zan ria kan e photange kinkhom banwe le karon potang ij zwal boi kha dar kwa karon sei changik ni kang diuti nuam phot ule haran dine nang po chei tuin khom no mi lo let le fat don ya lal patla nga ti hla arlal ruat felis sak kan ngai thanga he hi vi kung te anaron thanga are zui chuan kan ngai thak hi kan sut le thei reng ania hench

lalpat la nga ngai to ani zelang tilaron satu kha arlal rat felini a haran thlang tu kha vi kung te ani a chuan in a sms kan chhiar ngal bokanga harlo tuksu inkhom te hengai sak ite engai sak lo lu tu karon ti inung changhi lalpat la nga ngai to ani anga ron ti amin mutlang fek ang shim khan ron tong mi ron ti chhai kati zok don nge LZ sailo hian aje mate moi tok tok kha kala umchar char don ke chu haran ti ni khatiang thak thak tor kha omega sangte hian in thadruk na risel na chanen zanin lim takin hun man nuam le haran ti a omega sangte a ma mit lamin chatin tok te kala sha eng po chu ni se ne haja lo khop mai di ai ning te kan nei sel the ni ani hian arjerin hlu chi bai le arje zwal boi khan ka message a chhiar ngam lo em ni aran ti a wada raha sanam chidang alo omani mor iti hi apni amuman lo ni mai theina gi na ron thon non le ngat ro kal alu kalau dom betanga kalau chhiati rang a tuna chuan chris ms dong ki mazai kan ngai thanga hani hian thil pek ro pui ti la ron sa anga di ai de omega sang te te vi kung te te lz sai lo te jelza ma ngak te pa bil kho thlir ania inkhom ta meng moi te chu kan thlansak veri lo menga hoi kan tiya.

thil pek ro pui ti la christmas dong ki ma sakan ngai tha zo le ta par pari pu hian ai je lu te e khai ngai omle mai dam chai maron te e khai pathian zara ka dam thalol lol lut tu khe kan lo ngai thareng che hejai tir le tur kha ngak te pa bil kho thlir lal din puya fal kon meng moi te avi kung te te lo ngai tha ka ta nang ma mai lo win na rendi ni ne tur pathian zar he kan dama kan in tong le mai chin ani a pathian zar liao liao ani a omega sang te hian voin kha na rendi ilo lan ka ringa rendi ani a tur tum po chu ka tum ma ro chu rem chang dang ngai tu angai ta jok a e pathian zara dama pathian ni mate chuan rem chang ma sat pe ra chan lo lan chu ka tum tho ani arler wat felizai kan ngai tha anga ani hian ka lo ka le ti la ron chalo na ti chuan christmas dom ke ma zai na chun zom don ani

lalpa chu athiang hli me ti la Chris MS dongki ma sak kan ngai thazo le ta tun chu mata na kan lan nu beratan min pe to zo kang te lalal ruat feli sak kan ngai thadon ani zon da sari le minit somli panga hianin ram ngai hla ne nin tan kalo.

Hihi, Akashvani Aizawl FM Zapoin Pasari atanga puan chho ani a tuna chuan ram ngai hla kan ngai tha anga TBC zai than puya rem kimi cher put le si vanda lomo mate zai kan ngai tha do nane kan nakma sabera tan o wala wala dela TBC zai than puya sakelo ngai tha

chiang i loi le hun chuan i hian bia thu pat lan na in nun khua thui ang

Shing nun lim ten ni man venan fam khopui kaloi ta e handi ngai mai na rila ni tero ngai to achian phei chuan lung chia thak em ema when you go home ti ni akan ngai thak ta kharon sa tu kharem ki mi cher put ni tuna chuan van lal si van lal lo ma zai kan ngai tha ve thunga nga chumi ma in keima nilama changa puan tur pe mo kan ne kan puang lo ka nga akashwani aizol chuan ni som paruk tharuk sang ni som ni paruk thole zandar sarile minik nga achanga dariat in kara athona thisen pekpoi mona chungchaanga live discussion program abuat saidona silal nunema president le lalrin kema general secretary association for voluntary blood donation mizoram ten hunanron manganga mobile number 9862358327 a hian hemi hun chung hian sms mo whatsapp in mo zona hanzo theidona ne tuna chuan zongna thak val ti hla si vanla lo masakilongai thang

zau na thak wal ti lasi wanla lomo masak kan ngai thazawa tuna chuan tun tuma ta na kan hlan lung beratan lua lo lung run ti larem kimi chairport sakan ngai thanga daret le minute nia rj stroy sun kan mangau don nia.

hi akashwani aizol fm za point pasari atanga pon chho ane tuna chuwa narjes thoi sungal lomang ta a lamoi tak ta karon chop chho sak don jewa dar kar chan vetling laushet hun gan la ne ya tun tumata na arjes thoi sak la run ta masak per hi ton thar de ti latino viral te ina sakani ya ton thar de ka nei wang po ni lawin he ar zai don tan ron rik dan tri tri tri ron ti vel him ngai nom ko ti amo im ngai thak venge ya ngai in ka sia

a her leh si ti hla mi mi ren thlei sak kan ngai thla zawa vi kung te hian in a her leh si mi mi ren thlei sak karon thlang ve om in house su aran ti a hei chu thlan ngai lo just toy sa chon thlan ngai lo om sa nga langa ngai tur thempleng te ang thlap tur she thia mem laldin puya falcon hian in play le tur kha nang ma tan le lo ngai thla ve jung jung tan le ka chhian te veng sang sang ami te tan par pari pu tan kung te ameng moi te ake wala tui kuala mi tan le RJ zong zong tan le ka chuan te veng shang shang mi te RC ya tlua nga muan zo wa wal pui rin moi ya a chi na lo ma te pui ya te tan lal din pui ya falco ni na ron ti a chuan he ama vek hian I play le tur kha nang ma le lo ngai thave zong zong tan le RJ zong zong tan le ka chuan te veng shang shang mi te ta na ron ti bo ran du tho le me ron chu nun tlor tlor mai ni kan ngai thla khopang leng tin khu mi ti la David Darlong sakani

Di introm ti lasi vansang sa kanngai thazowa at kathiam velowa ni ti laya athiam berpol ka ni ti chang chang ponom atakin katun nge athiam berpol la chuan ni tak tak la taka hin po chuni se mishining hin an lo thei khop mai vi kung te hian in lamin khan sak tu tlanung wal din puya fal kon di tom velo tan ka karon khan sak le te aron ti atom le tom lo kha si admi alo ne o athiam berpol khalo ni thei tla tani lz sai lo hian din tom of a moi ve man di ulai min tingai hle mai aron ti a sha chwa mol mol ne ni mo ron in puan na lo lo lavan thadon ve suilung zongaleng nge yang ingai lai eng tinbang imo kan ti don

Vinci changte zai kan ngai khazawa tun tuma ta na kan lanu nung berata ne Elizabeth Jordan puin ariang chan tok ti lasak kan ngai kha ang chandar soma zai remoi hun kan mang haudone.

Akashwani Aizol FM Zapoin Pasari atanga point swani ya hinajerin viral te kani zaire moi hun kan manganga Henry Thanza vakhyang te bi mal som tuangi le si wadal sang ate zai kan mai khadon ni he ngai tha chumi ton chuma jan chumi zai chuka ngai khacha khok mai ti ang chi te khai ni kesu ga ne amo bi mal som tuangi na nun lui to na suilum len te la sakha ya asathiam ka tiya ma hi ani chuba ka helai chu lamoi ta kha ni shim shima e kan enge ni kyushi ta hi chon in segment ai chami ron da sakchia lawa mara chu kan khiu riu don che wani hetla he moi se

Henry khyang te Henry thanja wa khyang te la sak ka charta ti la kan ngai kha jawaron thang tu kha vi kung te ani a alo mu tang meng moi te hian.

te amoy nga le itan le ngai thatu te ta na ron ti a inkhom in bang to chu ni phota chuan lal din pui a fal kon hian i play le tur khanang ma tan le lo ngai thave zong zong tan le rj zong zong te tan a ron ti bo kane ni a chan te ron sei dia dia ta rc atluang a mwan zawarin moya wal pui a chin china loma te pui a te tan a ron ti ne jilal zama hian rin rin te ka ching mit kop zarul viau na in segment of kharpui turin coming ve tok tok ke haran ti ni to men jeremy ankhani no al bung te khan lo kam tala tlong takin hong ang che hi zai tir le tur khai tan le zoram mi pui zoram rimoi fm zawai rimoi run bel tu te tan ran ti ni hale rimoi run bel tu te zong zong tan si vandal sanga zai kan ngai tha ang ka mangai che te la ran sang

tun mangla si tihla si vanal sang sakkan ngai thazo le ta tuna chuan al dinpui a fal kon veng lai hian in i play le tur kha nangma tan le lo ngai thave zong zong tan te le ka thian te veng sang sang ami te tan lal dinpui a fal kon veng lai heran ti ni ti chuan in zanina tan kan hlanu hnung beratan i hmanga ina tihla henry thanja va khyang te sakkan ngai thlanga he thla hi lo ngai thla em ka shi lowa mek sa ba tan a top kharnan kan ti nge ti chuan tui de winin mudonia la i hmanga ina tihla henry thanja va khyang te sakit ngai thlang